0: súbele.
1: Activa el momento.
0: Premier 917.
2: Iskaya ang go odam niyo. Pakay pichib go odam niyo. Guni og Korean kambuman go audang wirari kamishikan ralamu ligyo nager. Irji ang go niyo na miya Korean ishamat yon ang hanukan. Baipsihimia ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales Flin 2026 na yapum dunia Korean yana paituka mumnein guni og kutun chura yon a ashim tumhach mehik. Another 13 ban go agosto muhuk 16. Flin 2026 niyo kish oho yon a ban his chumato. Baipsichitagia baik w.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura.
3: Gobierno de México.
0: No. International Sounds.
1: Premier 91.